Si Akashvani Itanagar Station na siro ngulga tagihan programa kogi la yun yung abin tamgi na si Rajiv Rai. Prime Minister Narendra Modi may ubin pakunaw nga aviation sector sa alarong ba ngulga mokulo sa so, juhun po luga sugo ba. Made in India si 295 aircraft nga malin motokuba o ka sa kena maiden flight nga jarki motokuba la mifaduko. So gama som Prime Minister Modi ne mi Akashvani lo Man Ki Baat program gama jab kulo bintamlin toko. So anyang so made in India aircraft champi lele gube mamilin toko ba la mifalin toko. So aralo MSME o ka aerospace sectors nga kayasan ba marab lin dokuba employment opportunities nga alabadi pasang pa mo dokuba Atmanirbhar Bharat ga aralo ka marab lin dokunela me falin doku o ka ngulu India nga moku ka security o ka self reliance lakang ba DRDO aralo ka sake nga alarong ba melin dokuba la me falin doku. Prime Minister Narendra Modi ni Guardian of the Blue Horizon nga Sicilis moku nga kaya chok na amin nga jilingan kubela mifaduku si environmental conservation nga la sustainable development nga Modi ga leadership aralo alarong ba rilinganam lakang ba sakay na Blue Horizon World Award nga jilinduku nila mifalinduku. SDRF, NDRF, State Police o ka Kimin Police nga lekin go ba ribam dokula posa nampam lo kilo ga didirachid darla didirachid gala nga na Saurabh Kumar nam go ga sama nga kapapakula mifaduko. So ga sama som hawakem na chilo kapakunam nga kila mifaduko. Som bentakla ni sinam nga om guba kafa dokune ala benfalin doko oka so sama kafa kumane de denga ka sejel de ba search operation nga ringolo faga dokune ala benfada doko. Northeastern Power Corporation te dia to Northeastern Electric Power Corporation Limited loka bimfa kunam nga Kipanyor district ga NEPCO lo residential colony nga Sibidrachit ga Dalignam si Nyido nga achala ba honam lakhing ba Dalig fane Dalig la residential area lo nampam nam Cham nyula nampi building go niya Dharmagan kubela mifaduku si Panyor River Lower Hydropower Station nga buktak nam lakhing ba rimafa nela bindarlin duku. Arunachal Pradesh ka Governor K.T. Farnaik mayo Nahalagan ge pachin colony lo abotani Vidya Niketan nga angkar la kakar dokula governor ga bande nga student da de dengala teaching staff nga lekhin go ba sobam gain khubela falin doko. FIFA World Cup match nga Argentina gala Jordan nga liksukulo Argentina nga 3-1 goal lo kaya gain khubela falin doko. So Argentina ga star Lionel Messi gol akkan go jilaya chugai kula jilaya chugan ko bela mi faduko Messi ni mi golden boot race lo amen nga ka adukunela mi falenduko. Arunachal Pradesh ga lower siang district lo CG block point lo gaina di anam lo mayo mod nga darmak lola lola tolo bolo ang kurcha ko kakma duba
is nga dartong pakula, dartong gay kula selebe fa fakula me falindo ko. Luar siang polis nga so dong reklo ni menenga advisory go me falindo ko. India Meteorological Department loko me fa kuna nga gonta cham gula afiga aralo. Leng MM ni dong chalebo holak te dula me fa lindo ko. So aralo ditirach nga achalaba angkin pake hola Department of Disaster Management nga chirealaba mungayada ka take la bifadu ku ok alulokan guba so alulokan kede tu so ga alulokina July follow alulokina na tarik guba alulongu guba nidaw nga achalaba hobong nidike la bifadu ku Seru ke tagin gambar ini yang bentam sengka heboh.

kan gyan chiki ra harang ra tanjan ma bakim lu pul tanja dom ta fok tanja dom ta wan gyan chiki ansa mo lu kin kaman lai kong song ta krai phae man ra harang ra baji kasam ra phut na ye kin kaman lai kong song gyat na ye.